0: and 97 FM Radio City. Turn it up.
1: Emisuwa jitokota umusai kutemechi gana ngangu kufana njibwa smile yomu kasana abalalaba confusing nga mathematics mulu China na yekwe wena kusoma na funa chikumi ingalana my sweet banana ichanga pansempa.